aie, aie, aie, aie. Asingori mubaka miaka ngori vajiriku na munchi. Ngori mubaka miaka vajiriku. Rambaga kuna waka vango na vana mibia mdima. Tuende ni mungi wetu, mposhi tukateriresi, nani pamwe, we ni mwa kukwama, vahompa varudiru ajiriku. Kwetu tapiru kubiiva, viamba vingi vika pitiropo, mkulenga situfure katerirasi, nani we ni mwa kukwama, vahompa varudiru ajiriku. Poshi naka kenge rangoli na mancho na mchevi vuroka horo kanaka mkenge rangoli hompa na mancho. Kapisi unyaya kutimu tirangasi, aye, hompa wajiri kuwa muive, si aye kapina muive, wamona, kapina mmona, aa. Maravemu sirongo shajiri kuwa tunga, maravemu kavango watunga, maravemu Namibia watunga. Poshi tuyendenu, tukangambi pare silika sino, tukamkenge hompa wetu na mancho. Kuna kutusweni nangoli pepi, kuna kutusweni nangoli pepi. Kutuwa kuringa si hompa wetu ngaka vyuke mumbara yendi mumamono mnyanga tufura ngangoli kamuwana. Ningishtu nakara na vinka kehevi no. Tuyende ngoli tukakunde, hompa wetu kuna kutu yerampo shtufure kakunda ngoli na inaka mkenga. Na ugo warasi aye, varuti rwaba giriku, ruwederu no muna hafa. Vikarisi kuniko muna karere, kwenwe muna karo msirongo cha giriku, ndi kwenwe muna karo shwari kuna kara kumaruha peke peke, mkonda yali paru. Na ugo warasi liwali no kuna kara liwali aru hafo kukwenu. Mkumona si aye mndiro wenu na mchi kuna kaa utwe dangoli uyungu menawa, utwele nawa, utemene nawa, msirongo cha giriku. Ndisa?

0: Well, you've already got 27 June.
1: Way
0: 2026.
1: Way
0: Arubita, way. We team went to the Arubita, way.
1: Hey,
0: I was way. I turned a guy to Kakumiaka.
1: See this, eh?
0: Kambembe yo nane mwimbara ngajamu kengeza mwimbara mo.
1: Udito pencha o.
0: Vime, oloba dumona mwishine. Ndala karenga ngara mo matimu, itiranga matimu. Kenero anaya hafu vantu ya timitrene. Aye, jongawa kakua mena kutere rangoli unene kwa mtu anakaro. Au vinene vika karo kukunya.
1: Vinene vika karo na mchipo.
0: Vinene, hati katu ivare kone.
1: Yeah.
0: Vinene vikaroko kunya.
1: Ya, yeah, mbaiki sa kutika yambuka?
0: Mbaiki sana munchi, mbye kuna piri ngo mia na chonchone na watupu. Awe.
1: Apewa kafuru kirashi mbaiki sa kwa wala rifuku minemo.
0: Mbaiki. Awe, vinene.
1: Posi namchi kuna
0: kira kwa wala kongo liyo nandi? Awe, namchi ne vinene.
1: Namchi vinene vikaroko kuko.
0: Iyo wa karoku radio ni kwa vitura ku TV ne. Aweka nyungu kurungu nene.
1: Ngoma dina wapako.
0: Hey, eri kata kama ona yona ndi.
1: Vaveti vao donka nao bana wapako.
0: Vaveti vao iramboza nyawa rinkire nya nya ni ke ma maveta ndaya kuya ku patura radio inya.
1: Mhm.
0: Eri ngoma nyaka nika yuva yona.
1: Mhm. Ndo nyadaku sana hey, nyadaku renka kuyuva.
0: Ma Mayo acho nja msemane mabatu itangara di ukawangoshu wapa korokoko.
1: Yee.
0: Unyaya hii mbire korokoko mumushu vende nte kulirango lini.
1: Kui yuvangoma ila munturo wana itente ki.
0: Ila munturo nane na mpiku kashingire weno. Kashingire weno ka mpadi na kumutwe kunguma ukapencha.
1: Kurara na kuwapasi.
0: Nani kuwapasi.
1: Yara tumpangu na
0: pana arara murubindu ila kaku yivangoma inarenge na kurabuka kare narambuka
1: yara tumpangu re
0: ya we liwa letu laliwa we tuyende nwagiri kunawa ncheka wango na ncheka pisi wagiri kutungogo mokenu
1: yaro
0: mora eviti mitrane vinene unene vi
1: yaro tumpangu re karuwe tena kuna
0: kukwata pangu liwa laliwa wake unwa endoko
1: yaro
0: ya
1: moro keno.
2: Halo.
1: Moro kini nanwe?
2: Ewa.
1: Pate nuko kuradio. Nalo.
2: Moro kini nanwe? Ukansi rakuno. Pepi nambara ya Arubita.
1: Ati mpo matenta mapo kambe keda tupu.
2: Mdiro wakbiriku. Nane shirongo setu so sitesa po Waka kasira tuatenda moku unyonga waru vita kuno.
1: Opo tupu po.
2: Anwe shiru hafu waru nene ndi. Tarunga natu monorincho tuakala mumundema tuakala muruhepo. Uwe waru vita wakayoka uwe wawo naruhepo.
1: Uwe Yaro, tumpandure siri waka kasira.
2: Pandu.
1: Pita ule ngoli pompopo mahuli la mungi wenu.
2: Ngudu siri li wala na mchina lidito mpiri kulidito. Ewa, yaro. Karunga kare nana kasimpe mwiawe turuwanewa mwiawe turuwanangawa NBC.
1: Yaro, tumpandure.
2: Pandu.
1: Ewa. Aye na karuwede nako kala mkwata po ene mpiri ngoli na ugwala si kutuenda mungi wetu ngoba Namibia, ngoba Kavango, ngoba tungi mshirongo sha giriku tukatape makwati toko kusilika sino sha vitimu itira ngasikarumu vitimu itira vya Namibia asimayuwa dimrongo mpiri na mayuwa hambo mpari ngoba tungi kire hompa waruti rwa giriku hompa Bartolomeus Arubita Kayoka. Tuviru wanenu ngoli, mamutuwa viru wananga mayu wa pita. Sika ntani nika mtape maoko, hama wapia uleri ya matiro lihudi tupusika pitu vula kutwikira, mara na hugu wala sisingi senu, numa gehi topano, muna sana wale kushwela lirago, enengoli mkonda ya karuwede, tubiru wane ngoli ngoli mkuyenda pilindika pitu na ringe situ wane mpitu ya kuringa situ yemo tuyende nu pwesitu vure kangambi para sirika show.

atungane shane nika kenge kuya oyo bana itoko tirethi kuma 97 momo umwe tushime tunahenye na kemu mashi tunatundu mudithimba kukuna puanawe haguvashime paya kuna kuamba yoku kuyuvera kena mesi ya kumata ya na kuitenda ino ngoba diko angene kuporofita ndani no itenda endi imwe ya ito amuana nga muporofita ya kuningashi hakuru wa porofita bada kuitenda irumbiru mkithoro hapo ayedeana muana nga kia uro dhine ngepi ya kumata hakuru wa porofita poa di mara kwa tongrashi okomuna kaenda kubadiko urodhi urodhi ne panganji uti mara kosho waka uwaniko yonga paa nyokwetu onane maane meyo yon 97 ni tunde kutuaka pange rangire kumangirisi yetu kuchumepu kuna hawana ameme badina karamuditamu inakudhira karamuditamu ya memu natambasi amengo ya meno mrodhi mara mei kwa ikuhonge rangenyu pampepo ongirse ndani na wana deurathi kumene na mwiramangi yodi ona nakine nanga kemu kengeno mnjima ona napita kane kuninga mwe pange ndana mkuru mwe angeno madimo mkuna kunijua ito kwa mba kengeno oyane dhire dhondira kateni ngene kaprivi yodi mkuru mwadi mdithimba kenge kuna kunijua ona mruwa mbire venesi aseblifu mkuru ya ambake mene inantoka ditha na weke ngene mumuwe yade na kona kuyenda ngenyu tushere nituna kashimba kuyashi munituwa arena mitangoni kake ngezi yoshe mwehane kunihupanga kufashi ni ya mina tenda kutame ya kwe pange ae mkuru kadari mbira amehove oye muhambo apatu akahuka kana ndirathi ya ngula boine dhikukutu na mwende tu niremu ya ndirangika temuguana kutuwa rashi ukashane ndi hapo iwana doroka uremu kutanga kumufuta umunedhe ngombe ndani sho uimane ame ona munedhire hove anawange omara mara ame hove yo poto akahuka ngesi ntiradho dhiwa oto akekene hove weyo nitware koko nitwara kete kukudhina ruendoro apone ro uchochi ame ngo nitange diaro kuyenda nikamutatere pa polisi pa divundu aye kukumupa mayuwa mawadi akare mdithimba hamumua ni haguwa deo hatu huko kani wana muende tunaye kenge umwe pangio hapwa nae deota mtendre kengeo katetuwa haya tunakako ongaweza pa polisi kakuma pa polisi kukunitha hapo mkuru umwe angeno mfwe mpordha ashiwee mngao kukuyenda nye ukukutuwenu kupimuna kuyenda mikuna kuyenda meku nye ukukutuwe chani kengwa nao hama portha ndi adimu kako inundi kana ngepindi ameme nawe yongapu apangapu nawe keke ngeo badiko inadimu kako kaenda na kakaranga yona kushana ke meshi nengoni yende kunganji kupimu natamba ameme natamba mzambia zambia o kupikeo ameme natamba zambia o kupita adha malenga renga secondary school oni kangene keo zambia kene kakenga kengemu madimu kako dokta umwe ameipa di mkuru yu ya mdimu kako ashi oke okay, thiwana ashi ndionawa kumona wene shimungao dinoma ukukutu yesi tuwe na tuwe badi tuwe ranga ashi ai kare popa tatumuru wane neko idia kana thondira muna kuenda dhoi nyanda yoi uwa kukunipura yu mkuru omporu omkangirisi ame ashi ai iharu mene kenge idu haru wananga kuyenda nge nyupo waka mana nge unakai wana kadi yowe unakapaa hathinda hakupaire mukupaa hepoe diimbo diwe dodi heya ene wana na mani thana nyaku diao nyokwao owe po waka huka kuhenye na kaka ngirse doe hakupeme yu mwome mwe iruananga thiwana mpahamu mane kudia ndiratho diwa au tuakare pone kutupadi mbombo kudia tunakuta kutupame yu kuyowana maporthasi ya mungao po wake ya wakuna tupite ame oke okay. Ana kuna mpite. Amegu mwashi kwa kuenda. Dina katokela diu wa kuna kushuruka pa Kongola. Oyo mkuru, nane kunutwe manine kuno owa tendire yo inu yo. Oina tawa meshi urodhine paudi. Ndani awahamwe ashi urodhine kadiko. Yo inoke ina kuenda. Kateni kani huke ni kadia unganga. Yo inoke si. Hatu tuarile katikumarengarenga secondary school. Kakuma pa heka. Ngotu ngene. Kaya mkushenge te ya umesha haa. Dokta Nganji ni ahuka mkaprithi. Diwa ni uthiku. Oye mkuru wa newa.
Nane kadi

0: merwa kuna tumbiri mbimba kenge kokuno alatire yo mwende tutwathire mudisimba chatkuse owaya edia karanga ngeshi mupepo wenu mwemu natamba kunganji ene kumuyuwaiwa mpepo wenu mwebadima mlimumkunda kumshana opoha mrandure ke anapiti no mpepo wao nao kokumkutherekela kakuma tweke koko anayongara mkuru dimbo bana kudimka nane yo dokta wetu keta tambira yendre kemo mkaprevi anai mwono karesi haka na mibi ya meana kushana pohadi kudundu diange kui kusambia au kukuforokota natitongra yo muka madiana si dokta nganji ne ahuka kaprevi nane kadi muka madiana yo diodo dina tuwa tambire koyo dokta pwana tumu inkithao kaendi pwana itumusi yende ukakondere haguvako ya mehano kushana okahane ndirado kuyakuno awe kukupiru kapo kupiru kakingia muka madena na anadhongonuka apaya dhongonukile muka madiko kuyenda kukuma pakati kudi uvadinyime kuna kuni amebana dimonine ame kuna kuyenda vena kuenda mahenge henge kyo uyumkuru na ibadana kudimka ei nani kumenu papepi kudi uvadimunyime dyo uroo ii nani kenge ngeno makokore muki redina kukapuka ngeno shime ukivu wene piu umeo wana ambire mesi ame ya memwanu kedia kumata ii nakuyendera ukukutu wanawe o nga uhokoka nohe pange o waheya yonakuyendera owe nakudimga shi o thinda samthitu ame ya methinda sharu yendo thie ohana waguwa ohawadi noni kwate yame ohana waguwa hakamoneke kukwetu kuna mibia. Ngesi kadi kemo, nipe ndirani pite, kate nika kume kuteya, o nika chayere, nika hende kukaprivi kwa wana mtongora. Awe, kuna kununga weka diwa di njimbe, kuna dipita weni kingi nime ni diautu, kuna dipita weni. Awe, kakuma popo umuteya, mwone uthi kukeo. Mwona kumuka madi umwe ya nakupunda uka, nane yomuna dokta, kumona muka madingeno pwa pitire munga ume angeno dihauto wakunime kira kune ambitha kyo murumburu ashi oke uweni kupinga wakaranga memene kuchume poesi ya uyo muka madi wana kupita yo yomuna uyo dokta muna kushana atundamo nami kuna katunda oi aya pa yantu na hafa kyo mchima gentu na hafa nondara kadiko
1: kuna kushana shana ungangangori?
0: Kuna kushana shana ngori, ungangangori, mdini kakengeshi areari ya banane. Ona mwithire yomuka madi kukuniera, ameya memuna Dr. Maxwell. Ododikuru ododua Maxwell. Okona kadire meunganga pakutangirira. Oi, hei nye wadianga kie mkuru. Si amene kunuwa wene pa sinai kepo, tunapiti kongola. Sinai ya kuru mkira keho, tuyende keho mashi. Aye kamure ravene meopoke na hafa ke mchimo ange ni inanimone kirashi ndiravina tambariwa. Awe kamana po kumurokera mdini nge namo murori na te kuna endave nae kumudhine ka kate kukuma mkaprivi hachanga po masida. Ashipopa no kutuchirita doktere katutura kamuwana. Atu tongwere keshi hiyo opopa kukuma kepo pope pingwa 1 kilo ndi 2 kilo dhia. Mshimushi mashere ni mnashia wanga mshimbi kuna mibi ya mwavumbeke. Aminge pikidi tuwa kudimuka si tuvumbeke tuwa na mashere. Ashi mwavumbeke kenge tunakumu. Udiangoda Maxwell ni tunakumu. Oi, ameko kwa vumbeka. Kumara kwa vumbeka poko kutuchirithayo. Neri sakaru tuwa dhini atu perekiri. Omu katima. Kukututuara. Tuthiage tustape. Kakuma kemo, ae, kukengura, okurara, shairo fochi. Na menoyo ngangana mnuendi, noro riendoro angeo harume awadi, kurara tuwa hea pofochi. Mnyima ke mwono yedio kiyako. Ayema thiku kuntuma ke mtu uthindi. Padiputa karera, uyo mkune padiputa wa, kandu uko pithako. Dira padi hapo mpanyi, ito ndio kuimana. Kukuntuma ke mathiku thiku shi, mungao, ngeni mwomundu wa mwono urete kakesha. Oka kesha ko, akaka nipire, moka dimomu okuya. Ameko nge na koka kesha keme, kutuwa rakesha mungau wetu keo no mungamu. Amelika dhamu nge ini muthe papanunda. Paka dhamu na oka kesha kone, hey, kuyu wako dio kodiange dine. Ila kuna nidaya no dimu no mamu uoma kuru kunijuka kawela pati kesha.

0: Sinai na muhafitha anakai mwona kwa uye shayo munga ushi ya kumata hamurundera nane uwa hadi ya homu dimbodi yao hamurundere nane hao nao pakuka nga uye nae kuna kui mwona ayo uye nae kumutongra si oye munga une mtureke mtureke ayo uye keho ya kanipireko ye kwa kanipire tundundungu angeno totu kiu Esingeshi unaka pia pia rake pa kumiaka kepo, pa kukina duwaredio e, enengeshi mkori oe, pa maki athi kupaya, kuna kumusati ya ramu. Ira tu anekele tu ningengeno si, munana nisimbi kemwe, munana kora kuya kwenu, ndi wano hatati. Pa kukina paya, pa kupanga, mesi tuapanga nga tutuangangano poto kudiviko, mudhi, kutuwa ramu itondo i, oine okushi oine, Ndiye kui mruwa nithayu mkori wangi nganye eruke. Aho opa ya wahaende tu wakariwenda uthiku. Kadi haenda nga koka enda. Aho hakona keepa nukuia onda mene oyongangana kupanga yu mkori wao. Yoishi kuna kuha kungura. Pwaka nto ngeregezi ngei kuna kukusatiara. Ameno muka thingi kadina panganga. Kuthinya kuthange kuya poto diko kuya. Shimbe tunototu kihu tuno uwa kayereke kukutura panu pamatire. Ndantumwea. Kukutura pa mkori mutara dekele ningenu akare ila mara mara. Singa waka mwone sinye ya kuhukoka. Ejinge badu waka takamitha aguwa o waka ipi thange aguwa akuru. Nane mudiumbodio ye nane mwata pararanga. Oke okay, otu waka itendire keyo. Otu waka mane ke kengiyo. Onaka mrai rekari ya munga usi. Amekewe munga u. Kuna kuhukata ngoni katape mbudhi. Ina kamona keko keo ningepisho yoko kekesi nikaimonesho wana dina wene wano asipasho kumene pakorkoko orare ngesho kaende remo kachover kezemo wano mautano tunakondo kuno nganya kakumuke yowe shimanga orare ahangene maonga thiwana owe doki ako wakuonde doki ako ndani wakuenda
1: yeye mwanakatura ngori ungangango liko
0: opone nakatura keo unganga keme Mara ame kadina na tame kashime keho kukina. Ona na kare keho tivike pakorokoko. Kwa nare pongenye tuwa nare pamukutuara keho muitongra endi keho mbuse tu keho. Singanyi muka yuwe mauta pa 8. Ana kudikita weni. Mara oku yuwa ngenye ya mumu noya kuno. Haka dimbo bada kwa yuwa. Maho mauta otu na kondo kuno. Apasha haka dikite roo wadi mumenu. Kuninga kesi ya mwekaro kadiko imu neerako. Mnyima ke pone potarare pakorukoko. Ei tiveni tunarara. Uyukuna kunyunga mwende ndi yukuna kunyunga mwende ndi yukuna kwa yuwa veni. Tiri. Amini nyunga henda ndi. Nao ukuna kuninyunga. Kaduna kwa yuwa ya mautani. Mkuru wana kwa tamu kengi. Mnyima akanipire kamudhi konga nchi. Asi unamudhi uno mortiri. Kuka tula wene ngeno kuka fupi. Owe koko kamudhiko. Kuka tuara keho koko kumukunda. Oko anapwera nyoko. Ngambinga kukuchai kunyu wakaka vumbe kile. Ngambigusha shosho. Ngambigusha mara. Oko kamudhia kona kuna rea pondani. Ame meke ngeo mkurune. Na shana mesi. Owa kunda mine kwa nawe. Noko he pange. Kateha nipe name ukukutu oke ngeno ndi uwa uno. Nanture name unganga. Hakurande. Tua hea tukare tua thiana wene nge tua nga umu ya mudithimba na mashine. Tukare tua thiana. Podoshi name na kushutu kekeo hosi. Amene nonganga name. Podo keo kukuntongra ke mkuru si. Owe munga une. Unganga unana tishimbi kuno. Ostera. Ngesi padiango di unakuruwa nenandi mkori oe ndi mguwawe oyo unakuruwa na lakini nye amukwata kwa temurothi. Oyo murothi ni akona kufa. Akona kufa venga haku muwane vene anarara padiango di oe vene. Shimengo au kare kengio ae badi haku kukwata kwata. Ame onana hukire kwa keho ni kashimbe keho mahanga keho. O mahanga na kashimbe regeza murume. Mahanga maremu. Pakuta angera keho. Onana shimbire keho ngangao momu na munamibia mkuru na mbinga na kufathi mbaranda ngakara ngakunungu ture kukusha mangorwa hathi ukire msanyachi onaendire kukwendi kukadi yako mahanga okumenga nikatunda kukaprivi onana yendire nana tundire po onaendire kwa mkuru thikuwa odi ware kukutenda kwa mahanga mwe ya wakuna enda kwa Jovo Muronga oya perele mdosa wanakadire kwa mahanga noku ni yowa kudia mahanga nengepi itondo ikungene ndani mwirama ndani mahanga mwe ya tururu tunakona kukungene nasi yuna kukapa ya paskrini thoe mwe dimu nundi ndikadimo ishoni wane mno mwidi poidi pa ya paskrini kuna kukuchanga pondi uyu mkori pamwe ya tuhunekeze ngula boyana kora amena mono shi ngula boyana kora apashoni ngenjure vingenjo range vido kuninga ila ila ya ikompyuta ya lakona kukufaneka apashi ngula boyana rara hidi ana kumukutha yo ina mono ndi ya ana kumukutha kutha mnyi mandi ngeshi yodi ngepishoni tende
1: oko katemba mkeko
0: oko neka hanga kezo starero do starero kezo one ile kekaro kwa mkuru umuwa mkuru wange oyo adimuno nae onana waneko mahanga mwe ya dhostarero ndani yo katerere katerere kuningashi nampindi marpotera ngotarua na ngashi chongole kutunda kutukuru tokare panana ukire mkaru shime mkaprivi mo amemimba na kuyuva nashana wene kemeshi munirunge momuno mkaprivi panaka kuma kuna mibia kwetu kaditu aoro roka Aisha imunga ukurunga ke mnone ukukutu. Nge pige kengi. Unashimbi ko 10,000 indi. Amerwele roni ndikeo no 35,000. Amemepo mkuru ni napita kanapo. E inapita kanepo. Nashana vene ukienu uheya. Shamene unganga ke na kushana. Kuna kushana kapanga. Mara kume napanga nga muporfita. Kwa shane keshi nitunde paya pa stage paya niende pa haya. Yana kashaneko ndani na shaneko mandira ya okuningashi ngepidini shoni pange ikora yo marudhi no marudhi makuchako ikora okuyo padi popo yeshi makora mwe hata muona ngai na katoko ere kemkenge owe kuna kupanga una kupanga nane nyina yana kuitenda mama mudimbo mo nane wihe yana kuitenda nane mkuru endi yana kuimtenda Yona katoa kwele kesi amekenge no. Nipe kuhanga karo shime dhimu ya dhostarero. Ndani dhimu ya dhongata. Ehi ya kei ya taninga nga kesi. Ngepi disho mwone ke mguwashi. Aene anakuima nena. Pwa dipopo pwa anakuima na pwa unakupangera. Dona endre ke menika shimbe kezo. Pwa kantoa kwele kesi. Mungao ama hanga kea unakushimba haa. Maremu keo. Uremu waone haa. Haka nipire ke mahanga. Noka ndoro anangeno, koka uwa, tuwa muthitu to kufana irambati. Koka mbiru mbiru vene ngeno. Enengeshi tunanyanyi na popa mama oma. Koka mwonane badiko mauru. Mara kuyenda kasi ndaka endere vene ngeshi padi oyano kusati ya ramkori wangi. Tuninge vene ngeshi padi oyu aruwa na betlo kwa dhozi kuruzi kumahana oyo mkuwa. Enenae padi popo. Kumuyendera vene kukumutongwira yeshi. Ngesi kadana karathiwa nani kumudhina veni. Mnyima apu waka nipire ke mahanga. Mamburo mawadi. Ndoro. Manyiha mawadi. Oo thiathia muma ningangasi. Nduno. Poedi koku. Mnyima ke yoyo nana ruantanga ya mahanga ke haya. Oma kanyi. Poadi mahanga amwe ya keho. Oange nge nyipithangi. Oala amwe ya ke haya nakutoa. Omo mbunga kehoshi, turandure si, opaha na maa kumpayu mguwa, kupiha na kamtura. Opoha na mana kuwa na mashere nyomu no mumustora, kupiha na atura.
1: Tutemba to?
0: Oton tutemba ngozi. Mahanga keho, wana kuyamba. Kumuyende rafinda pana hungu mana, kukumuchange rashi, atweka aditu akudimuka. Owe yo wenganji. Mara unakashimba diaro mashere nyi mubawa na ngula. O unatuara kumukuro. Be unakafika hapo shaweno. Kenge, murokere meyu murashi kayenda kama nana. Murokere meyu mumambunga. Ngeshi na mkuro epo. Kumunea venisi bururu wa ngula we. Dura mema mshindini. Tushupure mariva uyunga wakaniyo. Tukashimbe. Oyone ngabinga pano, pangani karanga kunyondo kuya. Haidi muka. Ngezi kukuitha mashere nyiku ya kuna kuenda kwa dakumata. Okuno hanga ukarenga haho korasha, dija mpango tadiva. Anu mchanga karesi, mashere nyine pwa adikwa nganji. Mara kadigo imunera.

omuna gora si aye ngoma dina wapa wapatupu ano babeti bado nao bana wapa wapatupu awe badanine ndina kupura kosi owo ndi awe mbu mbu mbu mbu

ndodikatono kongoli ndodo ndodikatono kongoli yaro ngoma aye ba marudeve nao marudeve ano ba mubipapa nao nka mubipapa na vinchetu puvyo.

kwata kumuna Croatia ntani mungura sonda ha marumbasano aga ngagara pokachi ka Colombia kumuna Portugal Uzbekistan ngari kwata kumuna DR Congo Jordan agingari haka kumuna Argentina Austria agingari kwata kumuna Algeria imungoso ganas kama marumbasano ko nkinda zozoni kesinya kuina liefuta asimpraken kukuhara kutunda pena senu tarasi simpe mu Ngura, South Africa, ngali haka kumuna Canada, Brazil ngali kwata kumuna Japan, Germany age tandindire ogwana kuvena marumbasa no hena simpe, ngondindira mamazua norumbali na ntane mo manda. Moroko age ngali kwata kumuna Netherlands, mamazua norontatu. Imongoso gana skama marumbasa no, ko ronde imongoso ono gandindira ko marumbasa no kukahoroka, gokoba agana kore tereko. Round of 16. Imongoso toke kabereni kuhura ulikuwa mwuri wa maudano. Ilikuwa mwuri na kuretereko amemkweni Matthew Palata. Nirugane seruveze oromo kupandura kuyono karampurakeni. Ntani ninka utukire karampurakeni. Kumbali kwa mwaga naga kwa mako gomora duze tuza watu FM. Gatuka kwenye kereni Dogoros Kandoso kwa mako. Bye bye.

deuro gukukaranya sinemoro upero kunikasi kufura ikarasa wale wawara kunene pekange sifa zoge tozi nye ma oka guaneko machingiso ngape mnovura kunene pekange sifa zoge ngape mnovura wale kukuta kwe na waruga ni wamo kwe.

0: sakulitira ne yakwe timuwatira kapuna rastaeli apare kuti piane kakwe ne paife yakwe tisakuliti tondoke nira ni yakwe
1: nakare liko meshona sa takare liko bekawi tashishu wake tupiane kangauka omeni wa rastao kapuka nai nakare mangape
0: oh ai opike ya paife ndo kwale monalena tangonga ai kashirina waka talipo na wapo

0: Mariana Karamurundu akupapara kweruga nayo karanomnona mumurundu ogu ahepa mchugongoso gwanangenyeke utama ndatu zimwe mbali zimwe ne hambo ndatu zimwe hambo ndatu Mariana Karamurundu nakupapara ko iruga nayo karanomnona mumurundu ogu ahepa mchugongoso gwanangeke utama ndatu zimwe mbali zimwe ne hambo ndatu zimwe hambo ndatu Joseph nakushana ko viruwana vya kufarama Joseph nakushana ko viruwana vya kufarama nakara no konento wavyo nampindi usikiriti amena mkamali wande ano ke uno ngoli anakushana ko mruwani ndi kuvura kungwana ku namba yande euta mandatu zimwe tatu tatu mbali hamba ndatu tane ne name asi Joseph nakushana ko viruwana vya kufara mana kara na ukoni mtu wavyo na pindi usikiriti amina mkamali wande anoke uno nakushana ko mtu wangoli ndi mruwani Kungwana keuta mandatu zimwe tatu tatu mbali hambo ndatu tane ne adiso
1: ewa apanya ni kambara na karakene para komrendi kurande samu akara ni mrande kusi ilio bwana tokora kafiswa dan konombo dituantu aku bwana konombo moridi 62 92 47 2 Kapi siyo pagda ina kung gutuan. Ewan ba nito?
0: Ewan.
2: Hello, kumadiso.
0: Madiso.
2: Ewa. Apa niya metro din na kara morundo? Na upa para nung gumbedo kuranda, di ka no bedo no nene, di non tuedo na wato po. Guagara na do niya bilog na number 081 87 096 W2 apanya metru deninda nakara morundu na papara nongo bedo kuranda dikae no bedo no nene dino tetu ogwakara na donye abele ko namba 081 87 096 W2 na kurugura tu bu namba ogwakara nongo mbenya abele ko namba 081 87 096 W2 Apan.
0: Ewa. Madiso.
3: Halo.
0: Madiso.
3: Madiso. Sambando. Aku nanti aku memarindo. Apa terakhir kalau ini cari aku karam. Ina negara sendiri kaplin. Nah, tu pun nanti kita nongol. Kanang yon nanti. I was going to go to the hospital.
0: Kanunu. Nomora doimbiri ngo ya do zimwe tu zimwe unakara 3 2 8 2 7 5

0: Madiriso.
1: Hello? Hello?
0: Madiriso.
1: Ewa. Lukas mo sa pari. Ako pa para kumkat na kukarurang. Ba? Magkano yung ibukutira kumamaro?

0: Madiso.
1: Ewa meta enu.
0: Tazeni none.
1: Ewa mpandu kumpito. Asima hivu tona tunda kumisiona ya sambiu. Na kupukurula tuku mapongero wetu konga waka imbitira wa ruti hiyo na sonda ha. Hiyo na 28 Juni. Wasambiu. Ndi wa St. Joseph ngomi imba na mruti maurusi. Wakawe. Ngomi imba na mruti deo. Kumwena kandidati Valerianusi. Wanyumusi. Ngomi imba na mruti Michael. Wamayana. Ngomi imba na mdia konforoto. Vasha kambu. Ngomi imba na mkandidati Michael Kudumo. Wabaramasoni. Ngomi imba na akolati Steven Chikongo. Wakayengona. Ngomi ya imba na wabraza Sebastian. Wabungu-bungu. Ngomi imba na wabraza Peter. Sina kujukuru kama. Mayuto na kutunda kumishona ya sambiu. Na kukukurura tu mapongero yetu. Okunga wa imbitirai wanasonda varuti. Asiwa sambiu ndi wa St. Joseph. Ngomi imba na amruti maurusi. Wakawe. Ngomi imba na amruti deo. Kumwe na kandidate Valerianusi. Wanyumusi. Ngomi imba na amruti Michael. Wamayana. Ngomi imba na mdia konforoto. Vasha kambu. Ngomi imana kandidate Michael Kudumo, wabaramasoni. Ngomi imana akolaiti Steven Chikongo, wakayengona. Ngomi imana brother Sebastian, wavungu-vungu. Ngomi imana brother Peter. Ewa mpandu kumpito.
0: Ewa.

Peta mtereri umahakwa ya mebeli na teremona kumtambura kumakura ndwetu o unjewa njewa. Diare rumakura ndwetu yo unjewa njewa. Thiku vureka thetu kuna kuenda shimika rothika hatere kudi hamba dio TB. Omutuna kathemene na thiku menina po kuanga o hatapanga kuhakorui ho TB noi wakona anga kureti therapom. Agenda wetu kuna karake umukadikuto Peter Kamenye pofochi na mukadikuto Lucas Kakupa. Kushwaerera pathpatera atharundu pa kliniki omukeho hana kuyenda hakatu honge koyo ingishi opahanu wanga uwanga uno OTB hakorwi inye ya wananga imwe ya yo kuhedhere lako uiware teranga po uwanga uno nonge pedioka kona kaishwa ithapo podio shimunu akanwe uwanga wendi kare aka umani. Kutho kuninga tukawane agenda wetu wano, nganye tukutambure kono kamsika ukafupi, otuka yuwe shimbuthi mwenye dhe hana tushimbe rako, mudi wa dodiare ro, kakareke umtereri.

Yero hano oni akuna karangoli haliwi alia Philip Aikera mudeulti washpana sha Kavango Kettle Range hano oshwana kutwenya kashimpeshi Western Star Football Club mu Mangeti Kavango utokiwa shpana shinya kwa dana nganguli ku third division omo ana timu chiriko shinepo tungoli ya kuhami na shpana shawo maudito owa gwani kirangana wa kuhami na maruendo wawo na shine mashashire osha karo shipakuwa yendira ipana isi kwa karanga udito ngudu mnjoira omkawa yoyere kumwe na Matthew Palata ano parwede no kompuli tiratungoli nika kupeko shi marumba tano otuna kutati ramushikondo wike enengoli lihudi shi parwede no shimpe kapitina wana witundwa mo owi na karo kumaruha kushua shua muriu wale na mchi mapeu enengoli tanika kupeko shi yo na shunda muka wango utokeiwa ku Nampo 3rd division muka wango utokero marumba tano mketu na katate ra parwede no Yesi Panado 11 FC nga kwata kumwengoli na Mpungu FC Paviri ya Mrongo Pastopogo Young Polo nga kwata kumwena Ngiye United Paviri ya Mrongo na Uwiri Pastopogo Makuzo Masters nga kwata kumwena Kulisuka FC Paviri ya Mrongo Pashira Shama Udano Shama Kambu Saranda United FC nga kwata kumwena Kakuro Paviri ya Mrongo na Uwiri Pashira Shama Udano Shama Kambu Ano Kambu United FC nga kwata kumwena Rupala City FC Paviri ya Mrongo Pamsese Kakoro FC nga kwata kumwena JNB FC Paviri ya Mrongo na Uwiri Pishira Shama Udano sha Msese Ukunya mukawango utokeiwa Marumbatano otuna kutatera parwede no Sinepo tungoli mua liuwa aliayo na shunda Nikarundru kire mukawango upume yuwa Kuthe division Marumbatano onga karo kongoli Muhaliwa leo na shunda ha Yeshinga karangoli yona shunda ha JS United nga kwata kumwena Runjarara FC Paviri ya Muyu pamabushe Yankila FC nga kwata kumwengoli na Mpapa Mawarias Pashira sha Maudano sha Mabushe Paviri ya Mrongo na Mwe Ano Musese United nga kwata kumwena Shuru FC Ano Pashira sha Maudano sha Muroro Young Chiefs nga kwata kumwena Shikenge United FC Pashira sha Maudano sha Muroro Kantema Bullet nga kwata kumwe na Karuti Young Heroes. Pashira Shama Udano sha Gowe. Paviri ya Muvyu. Gowe Desert nga kwata kumwengoli na Shaya. Pashira Shama Udano sha Gowe. Okunyaku na karanguli mo kawango upume yuwa. Anyama rumba tanunguli otu na katate ra shinepo mo shikondo wike. Muriwa lia shunda. Ishi mwaendo ruwede kuni kunowa wira kodi mwedambudi odi na kunyunga ngo sinepo tungoli mu kawango pume yua kumwe na kawango utokero. Ishi parwede no? Nia kupeko tungoli mu kawango utokero kudano walaka mari kufootball mushunda ham marumba tano onga karoko yona kuwaka mari River Lioness nga kwata kumwena Sister Love Paviri ya Uhambo Ndatu Young Keista nga kwata kumwena Kape United Paviri ya Mrongo Dudu West United nga kwata kumwena River Lioness Paviri ya Ronambiri Kape United nga kwata kumwena Suwara Smart Girls Paviri ya Uwiri kushitengi yua Anyam marumba tano nguli kuruha Rua Udano wa futboro kuwaka mali Anyam marumba tano otuna katate ra Shinepo kuruha Rua Kamali Anom paweno Ni karunduru kiretungoli kunkinda

Wato FM viri the ukuoko no the wati mbudhi kuna kuthitoya otilie mavanje kashako muyendithi shokuru ombunga the maronga thano omuditunga the Namibia NPC kaire mbwende nga yuvitha eshimaruwa neno pofochi pakachi kahurumende no mangeshefa kukarera ya karamudio kumakurando kureta makuritho kukarera po no kutana ritha ufabrika ntani no kutapa iruwa na muditunga muyendithi shokuru ya nga kayuvitha mangando aya panga kayandhurura paveta thigongitho pakachi kuhurumende no mitara the kukarera muvenduka Mbwende nga themene na karo mudio okutuara kuhutho ikuyonga endi igongi pakachi kahurumende no mitara dho kukarera hapunguri mashere nyimu ngeshefa ndani no hakamutara ombudhi yoishi mitara dho dhihevi dhakara noru hakitho rokureta makuritho muditunga. Ayenga kone kitha eshi makuritho oditunga badi Badi wakwa kumithamo uhurumende pithawo ene no ikuhatitheramo yo mitara dho kukarera. Aenga yuvitha eshi opaka ya ndhurure thigongithia mwaka ngaupu. Ayo kwa turithire po ushupi o makuturomo o mitara dhiwadithia. Omunga kahuritha udhemenena kuyuvitha eshi kuyonga ei hana karuwa nanga muigongia kuna karanga yo mudio ndari kwa kara nongamu dho kushutura maukuku to muditunga opaiwana. Haruwa ni muthipatera ana thopa mukunda wa omundudu mumukunda torero wa engela nga hatame kama kurando kutapa mamweno opa unjewa njewa okupakerera mitara dhodhihi kuhatera unjewa njewa na thitambo thakutana ritha upangi. Mwikuvure kana nguvuro mtara oditunga ohangwena oyunga kavingura thipatera anathia. Mukuru ohangangwena muthipatera thia Emilia Wilbard nga yuvitha eshi au hanatambura makurandu aya no moko mawadi. Mumayendithitho omapya aya hakorwi nganyihaka wapange mamweno pakuwa kona kona yoihe ei hana kukumbera hawakenge mumudhingu ofoching ukutha mayendithitho omkaye kuhatera upangi. Makurando aya kwa turitha pono thitambo thakutana ritha maudhindo no makungero o mambudhi o hakorwi ndani no kutepura rupetha rohanu pamurandu oi hana kukorwa. Uministeri o unjimi meyu no maro uthuro muve una kakana nitha iamba eshi ao watapa matawe vero okutundithapo miruru anitho imuna hatoya eshi red line. Mumbudhi idho pachangwa ao evihana yuvitha diarerom uministeri una yuvitha eshi mbadipadima kuchinjo kehea kuhatara miruru anithia ndani ao kuna kukutha matokwero omuthigongi tho uwadi Somo ditunga kuhatera muve omuha katurithire po makurando okutundithapo po miriru anithia kamanana urondono na edi ya kakunda mamuro no iwana yo pauparo. Uministeri una yuvitha eshimaendero kuhutho makurando aya kuna kwa aruwana pakutana ritha upangi o imuna ndani no kuturithapo mango okuurithira imuna mumboera dho ditunga. Awo hanakone kitha eshi tundithapo yon darata dhia mkapipi nganyi ya kature ditunga mkukutu oikuhanya mkachiko imuna yodi hamba dio itombo yokanu wano kumapathi ndani no di hamba dio mamunga. Uministeri unatuara kuhutho eshi mukavu o mahamba ya nganyi ya kakunda memo mui mangeshefa ana uritha nganyama panunda dho ditunga. Uministeri una yuvitha eshi awo nganyi hakatundi thepo miruru anithia ukoneka eshi kuna kuirua na mumuhingo ndani no mayendi thitho mwene ukutha mano ahatapa hadimuki kuhaterako. Ditunga dia South Sudan dinakumbera matunga omkaye atundithepo mayendithitho kucha

0: nganyi mashure ne simbuku shuna kayenda enda simaka ngesi mitri nganya kakare pamwe mwaka kuoko ndani pwa kadimu ka simbuku shu
1: tunike kyo shine unea mudiumbo rumoro rutho rumoro rutho kecho toy ngepe disho morore nyoko na we moro nawe ende moro hanawe moro hatate ngepe pae
2: moro nawe Moro tati, haone kuninga hii, moro no mwane, siwa nandi, hii napindu kwa nawe, nawe tati napindu kwa, haa mwene, munapindu kwa ndi, isi hii, siwa na, kupuna katunda mwane tu, haa, kuna enda wala vene njenyu kukondo la kutunyuni kwa naka pepa wala kuya, wala kahuka kene, tani hapite wakuru, nima wala kumpita kiyo, nukaru kengine, wala kumpita ni mwane, siwa na mudi, kenge tunakubwana nina me, unahuka mchi mwangi, Zomoro kitha kuru.
1: Gye na shana kene more no dikuto. Kenge na yuwa ngashi muruga ngadishi. Onane, otate. Hatu kene katiko hanawe, matate. Gye na shana kene kutekere nawe ndi tate. Gye pe kui ambapa ya.
2: Kutekere tate na nawe kumoro. More kenawe. More kenawe tate.
1: Kehoven.
2: Kehoven. Unamoro wiyo, unamoro no dikuto. Wiyo na yara kufumatekashi mwanange animoro no dikuto. Nyoko anaitambulashi mwatu hatu mwono adikutu. Mumoroke tati na nawe. Unafumatika. Tati na nawe. Esi unapakira we pofochi. Wakureta. Madiwe karusho ningisi. Moro weko. No sihemo. Unakuwa morora. Sihemo ni mchima unawomuka. Hii. Sihemo ni mchima. Unaturumuka. Unaturumuka. Si wala kumoro ziwa kutapa kwa uyo na nyoko. Mumoroke matati na nawe. Awo. Moro no mwanetu. Posa hatange hakupindu rekeo. Unapinduka mwanuki hii napinduka watati na naweni yana tusuwana hii kenge mwe munduo wae hapa kenge vene njeno kenge mwosi disinu waka yapa hakune yedhe wei
1: mehala
2: kutule kira kumchena unu kuindana kaka wanakaronga ni kahana katiru yenge kaka nasia radienda mkenga mpoto mkusiku ramu ino kwa hidimbo yunganji kukutumbura wene kukene haa wakara mewanu Kaya mewanu usuwaswa hitha kwa hendoi.
1: Mewanu na inu mungu?
2: Mewanu ya machichi. Machichi kia ya. O mewanu. Isi kumwana ki mungu na kala mewanu kutema ura. Kutema. Watema ura. Njeni udie. Unamana. Gama tulonga kutu yu watu akuru. Stika kukushua. Ah. Na yandra kumakuru. Tani hendike kupepa. Hii uwa kenge mwanetu. Badi kanua kuna kapepa. Ndisha hakurae kia wawiyo. Hii ngana tuwane runguro. Ukuyenda, ukapepe, paka huka. Fia uyekezi ye unawana kwa kuru. Ngesi murandu hauka ulete murandu. Kakura murandu na hafa. Kakura murandu na hafa. Yoya mkuru hata angile kufa. Yonga karanga ni imuna. So muka haru imana mfutera. So muka haru imana mfutera. Panu kene nga muma kuingi haru rei.
1: Kukumuta kesi kakura murandu.
2: Kukumuta kesi kakura murandu. Yonga mfuta ngesi murandu nga muharanga. Kukumuta kesi kakura murandu. Katukupa ugawe ni badiwe panafa muture ngoso. Mwakara ngoso zenu ziyeyuke muturuke mzikuruke ngoso zenu. Mujateke suwa na mapazi enu mwakara urandi tura ngoso.
1: Ngesi kuna nangeni keho mudiumbo. Namona ngashi kuna kumorora pa mwangu wa mkuru indikeheno unamorora. Kukwana kumumorora wanu kuna kupita umo uyenda. Tuningi pa mwangu hakuru oe. Kuna kushuwa mungonda zoe ndi munduo zoe wararanga niko huku wanana hanyoko na wiho pa mwango panunda. Kupita vene, moro na huko, yu yaona kaenda?
0: Haa, mbadi wa kupita vene, pakumoro hakuru wakona kuimana. Padishi moro yu yaona kaenda, kunikara waundu muka. Nae mkuru wana kutetukashi padi ya mwanu kini mdi umbo mwenye ana kutuni. Kukona hii kuipure, yosi keyo mwanu kyo kushuwa mdi umbo. Hakona kuwana mahongo kuningasi. Ngepe disha kumoro na mkuru nkese anakuwana. Hakona kuimana pa kumoro na mkuru. No kutate rata ngo hampinda ure. Hana mana kupinda ura ndani. Hana kapita kayende. Mamu anangambi kuyenda una rini dongi. Kuyenda una no dongi niko kuhangana hanu. Dongi. Pakumona hanune dongine okuimana. Enengesi karo mwashure na wanupo. Kurea dongi ya kuwithi. Yoisi muhingo wa dongi. Uwa nani dongine ukuhongirapo. Ayene ke hanuna kuimana. Tangu mungu pinda ura kata muna mana haku pinda ura. Numa uruvene shio mudive ya uyana kata. Kunika nkei kata kumuthiene kakumuashu. Posho wele popo. Iyana kuna kuhongashi. Hane tunao. Hakona kushongo mena. Eyi tunakuwa. Hakona kuhishimba nao haipake mwiruana. Nichoso so.
1: Namona kashine pakumorora payane. Nge kuna kukupindura, kukona kukupindura shi muna pindu kandi kuka uyuva karishi muna ondo ndi ndi nge piku ya ruvedha miyoro kupindura, ruvedha miyoro kuhonda nana kurunguro kwa nge kupindura munu
0: masisi kune ukupinda uraveni mwapinduka, tuwapinduka, mwapinduka na tuwapinduka unakuma meta ha, hamoroke ndi meta ha, sika deditua kuita amena nga nganyi muna kupindulashi muna onzo ndi atuwa onzo muna onzo atuwa onzo nao kurunguro kurunguro ne nganyi ne kuna kuitha mangandu amwe runguro pano runguro nao ngepi but humu ninge singwa muna toko ilandi ngepi ruyana mana yotu mbumbape kuninga vene ngepi muna onzo ndi atuwa onzo. Mwene muna onzo ndi atuwa onzo natwe. Yesi muna onzo, umuna katitokeritha.
1: Ite nane yu aroera kie kupindura mudimbo. Yu aroera kukarashi okutangira kupinduka amone iti mudimbo.
2: Okutangira amone mudimbo, apinduka iti mudimbo, ndula umbo. Yusa atanga kupinduka. Kenge mdumbo ni ndishi nye na nge ine ya musiku wa rondone kukuenda pasi kota sendene kuhanga mdiru popo kumureta mnawe meyo omu ndamwe ndi haku yoye hee hanuke ngepi dinaki mpinduke hee nandi naki nani mkuru karikari nga pinduka hee ina yendi ya ura usiku kumudumbo kumukunda alamana kakengako mkupinduka kengu kuya matahangu wa pindala ngepi mwanu kiti mwarara asu wana vene hey mani mwamonu ini ya diaro usiku ngepi tunayimonu tati tunarara umukuru mama ya muyeshi kukuye kumuitha pane mwamu kengedi ya piti pa hau mwanu kuhinyime hindi ndobu hindi ndibungu kundi ya piti vene pa kupita katundira mukuru atanga kupindu kamu diumbo. Oye mkuru ya pindu kiranga amone inye ine ya usiku mudiumbo yeye mamuka unyatiko hanuke yeye mamuka wivi oye mkuru no mulona na umono kare yo kutanga kuhidi mka mkuru imaka iyota yane kare kare nga ikwata imaka iyota na kwe posaka sonye ni munda mwende ya uwe nganji nganji oye manuke nganji nganji na randula muro yane bana randula na mono. Badaku sana atuhile sina nganji. Muro vena randula. Owo muro. Ana mwono pasirama. Ana mwono vensi nganji dida dindi. Dunga ikara pakare. Nganga yini badiko yo. Kuninga venisi. Tunerwa simboku chusetu. Tunasi yonga na semu wa semu. Mide yaku ambaya mgena njesi kanyongo badili kone. Kukujata njeno. Mukuru mwene kukujata veni njeno. Kukunea ni mwene njeno. Kukunea njeno. Mwono kwa sikuru, kwa nijata kata kwenye usinirohi. Pakarene betu kemo, kwenye mkuru pa mwungusa doko mwenyima njeni. Ya kujata no mwungusa doko mwenyima, akutongo esu. Wima ni pokanjeni kudirapa. Koi diyaji kudirapa. So yurungune. Kwenye kwenye kayaenda, koko kanyungu, kapake mwemeyu. Badi nganye sikuru sani nye njeni, kangala njima kata sani nye. Sirozi. Badi kemo. Sichose tu tuhungumano hanu kipa hikota. Tuwa muhasi kota. Kukua kama uwa hanu kuhungumano. Kukwisa hanu kaka madiana. Kukwisa harumi hana. Mwanyi. Kuhungumano popo mwa honge simbuku sungenu ngenu ngenu. Hanu kaka kwate kachangi. So mbaka kuipula miti lisi no. Mbaka tuwechi isi ngenu. Isi ngenu. Asi yuwa kwate. Kwa miti lomu ndula omu diumbu. Uya mureta.
1: Ndula miti lomu kuru.
2: Omu kuru. Omu diwumbo mitri mkuru. Kwa si yuwa. Kuyakini baza kasi kangekaro kwa mitri. Kutu mwipura ngenyu karenga si pasuka. He si nganji meneso. Ya wae. He mukandiri kwa kumukandiri mwenda. Padipa nganga njini badiko yo. Kwa kusi yongara. Mbogu shu.
1: ruingi hala ni gava nga marvedhe amu ashkona nukuwane no munu pamwa kengi nana mwa.